0: يعلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نولين دي نيو في تي راديو سنغال تي ني بولم بولمي بنقاسم دي جاغلين نيو سيدل ني نوغي نيو مبولم كوي كليفه تي دين جي كذلك مبولم كوي كليفه تي ادبي نيغي نيانال يالا delu ñaan yalla ñaan yi nangu suñu jitum rew yalna ko yalla may jam yalna ko yalla ubil ndambi asaman ak suuf barke buy balla ak barke buy soteku yalna ko ko yalla defal ak mucc ñu ngi leen di ñaanal yalla taysir ak tawfiq. Imam Makhtar teede dañu bëggoon wax tuuti ci qissa Ismail alayhi salatu wassalam ndaxte qissa bi moo waral tabaski te lu defu waxu lu hay dim jàmbat kon lolou dañ ci wax nañ commencé ci alquran bi borom bi tabaarak wa ta'ala neena wa qala inni zahibun ila rabbi sayahdini man nga ne mom yonti yalla ibrahima gannaaw natt yu metti ya besani ko ci safara ci la ne man dotuma meuna nek fi nak mom ci ne waqala rabbi waqala ma munelen inni daka man de zahibun aji dem la ila rabbi jëm ci sama borom sayahdini khalsat na ma ginde waye mom xamna ne amut ku koy jappelé mu ñaan nak ku koy jappelé ni rabbi habli min as-salihin lolu salihin yo yalla mayma dom ju yiwna yani awladan muti'in yakununa iwadan min qawmi wa asi min qawmihi wa asiratihi alladhina faraqahum eyo yalla may mad ay dom yu yiw nañu yo xamantene ñoy remplacer sama fami bi ma lank lankal ne duñu gem yalla yo yalla may mad dom yu bax lolu moy mbir mi kuy ñaan ñaanal dom bu bax rabbi habli min as-salihin way mayma dom rek jagul de liko waral moy su fekenteene am nga dom bu baxut muy jël telephone yi di bonu posi di yak rewmi te du am kersa di lorate lolou de ibrahima ñaanul lu mel noona loolu moo tax mu ne rabbi habli min as-salihin ba mu ko ñaanee rek borom bi moo ko ne fa basharnaahu bi gulaamin halimin ibrahima san ñaan nangu na waaye nag bul yàkkamti bégal nañ la di nga am doom bu lewet gis nga doom bu lewet doom bu amul xadar soo ko ne yàlla digal na ma dama lay rendi setal noko gisé defne yalla lagem bay defal lila yalla sant ku lewe rek moy def lolou fa basarnahu bi ghulamin halimin lolou koku moy ismaila koku ndeysan alquran mo leral lu ne dana wutek fa basarnaha bi ishaqa ومن وراء إسحاق يعقوب كوكو ووتنا لول سخنا سا سارتا بيغال نين كوني ديغا ام دوم بو تودو إسحاق دوم جوجو دنا دوندو بيغا ام سيت بو ني نان يعقوب كوكو كين رندي ووكو dina la may dom mu am set koku set bi moy waral ne dom joju ken rendi wuko lolou alquran ko leral fa basharnaha bi ishaq wa min wara ishaq yaquba nonu na mbir mi deme kon nak nan la deme ni ne bëdima dal wax nañ ko andal ak man ci téré bo xamantene mo tuddul kamil fi tarikh ndaysan amirul mu'minin khamisul khulafa koku moy umar ibn abdul aziz musna wote ben dialogue bo xamantene julit yek ahlul kitab la ci wo mu laaj len nalen dama len di wax nak di len laaj yene ahlul kitab kan ci domu ibrahim ay lañ don rendi a bim ko defé nak ki di abi rabah mune ko hey man de ci ahlul kitab la nekkon xamna liñ doon wax ñom ñepp xam limay wax lolu la wax mune ñun ñepp ñu ne ko liko waral moy ñun ñepp xam nañ ne ki nga xamantene mom lañu doon rendi moy ismaila ni la ko yusuf ibn mahran waxe ni la ko sabi waxe mune ko non la way nak mune kon yusuf ibn mahran neena ahlul kitab xam nañ ni ismaila lañ doon rendi way lu xew mune xana victoire bobu la bëggul won rek mu génn ci ñun ñukoy xañ arab yi te xam nañ ne ismaila mom moy maamu arab yi motax ñu jaxase ko mais xam nañ xel xam nañ tigi ne ismaila lañ doon rendi demal set fi kamil fi tarikh dang ko ci fekk kon lolu motax ba waji ñewé ci yonent bi ne ko yabna zabihaini mang lay laaj nangam ak nangam yonent bi muñ xam nga ne ki nga xamantene modi abdullahi bayu yonent bi dañ ko bëggona rendi far ñu jottu ko ci ay témir ci ay gilem kadalika itam mamam di ismaila dañ ko don boga rendi yalla jot ko ci wa fadaynahu bi dhibhin azimin ni lako ahmad ibn hanbal genne kon wa shahida shahidun kon ñom ñoko sédé lolu waye kon waye nak ñun ñep xamnañ ne wa basarnaha bi ishaqa wa min wara ishaqa yaq ken rendi wuko begañ la yow sarata de nga am ishaq mu jur dom muy seb set koku tuddu yaquba i a koku rendi munu fa am ndax dafa andak mustahil ndax buñ ko rendé a yaquba du ñew te itam kon du nek natou ndax bu ko ne rendil ki te nga xamne ken du ko rendi lol du natou natou moy luy metti ngay muñ lolou moy mbir mi waye alquran mu ngi wax ne falamma balagha ma'ahu sa'ya ki di isma'ila be mu deme be deugar am fukki at ak ñet ki la ibrahim ne ya bunayya ey sama sndom tasghir la bu takrim inni naka man de ara gisna fil malami ci sama fil manami ci sama genti ni anni naka man azbahuka dama lay rendi ismaila xamna genti yonent ñom wahyu la ndax seen xol yi modul nelaw seen bet yi nak man na gem fanzur ma za tara dis ma ngay dis ak yow nga set nan nga gisé projet bobu moy ma jël sa bakkan rendi la lolou moy waré né directeur ak kilifa luko yalla may garat may fexé bay diso ak njabotam ndeysan ñaanon na rabbi habli min as-salihin dom ju bax kay soko ne li lama yalla digal setal lan moy sey sa taxaway qala mun rabbi sama taxaway moy qala rabbi hayis borom bi if al defal ma tu'maru liñ lay digal satajiduni khalsat nga ma fek insha allah su nexe yalla min as-sabirin ma bok ci way muñji setal min as-sabirin andile nak mbolo mbolo moy dole gis nga musa bi mune sabiran genne mbop bopam ca mbolo ma a dañ ko ne fi lañuy yem nak hadha firaqu bayni wa baynik way ki de dafa dem be mu jeex tak at mi lepp ndax dafa and ak mbolo mi kon mbolo moy dole bi nga xamantene dem nañu falamma aslama ba nga xamantene mom ibrahima ak dom ja jebal nañu mbir mi yalla tabaarak wa taala di doxal ndigalam ya watallahu bin nirmelku mom ibrahima lil jabini mu depp ko mu defenu ndax dafa bëggona jaaxanal sax ismaila moko waxon ne yu bay butum njurel dafa dis dang may defen suko defé nga mon ma rendi doma gis duma la xol lolou plan la bo xamantene day yombal lu bari lolou moy falam ma tallahu waye nak defenu na ngeen ko bayyi defenu baxut yonent bi bu gisen ku defenu def kay innaha dijatu ahli nnari bu len di defenu ni la wa safara di nek ci bir jahannama kon bu len len roy bu len len roy lolou itam kadalika lele nga gis ko xam dafa am lire nañ ko defene ci la koy tamé dotu ko ba ndax boko defene mune dotul day bloquer dotul muna joyati ay way xele yi dit yonent bi dal neena na ngeen di wottu defenu baxut bi nga xamantene nak defen nako ibnu kasir moy wax mbubu mamu salon dafa wex ismaila ne mang lay jox khalat mune ban la mune sama mbubu mi dang koy summi soma rende nga solal mako suko defé ngeus sulma lolou mo waral betey perkal yoyu dey wey betey ji lolou mo am waye bi nga xamantene nak nenañu rendina waye paka bi mo dagut amnañu ne rendi wut bamuy summi mbubuma ne wana daynahu ci la yalla wo ne an hey ya ibrahim ey ibrahima qad ti deug deug deug sadaqta ya deugal aruya gentigi aruya wahyu bi aruya ndigal li inna nakani nazil musnina ni lañuy fey kep kuy rafetal waye yalla ne in hadha naka dundu be am at yu tol ni dundu be am jurom ñett fukki at ak jurom ben sa dom am fukki at ak ñett yalla xeyna la rendiko lol in hadha la balaun li moy bala bala bo xamene mubinun bu bir peng mubinun bu bir la waye nak bala le nuhnuh bala ni nuhnuh ne war war ha waxon na nuhnuh waxon na war war kon nak nuhnuh moy yow yalla ne wa fadaynahu jote nañu ismaila bizibhim ti bixar azimin bidaji rey lolou waxon nañ ko ci dar suy passé xar mu rey xarum habilma ñu yegge won ko ca asamanta mom lañu wacce jote ko ismaila qurtubi ni la ko waxe wa tarakna baynañ alayhi fil akhirin sunna bobu ne sayu fukki fan ki wéru tabaski ñëwé nageni tam rendi tabaski baynañ ko muy sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon salamun jam ala ibrahima nek na ci ibrahima ibrahima amna jam kadhalika naka ni najil musnina ndax itam ku muñ la te ku muñ da nga muñ innahu naka ibrahima min ibadina bok na ci suñu jam yi os al mu'minina ñi de jigeem yalla kon lolu moy mbir mi kon lu tol ni lañ am ci waxtu nan lañuy def xana di ñaanal yalla tawfiq ak afiya suñu wolere señ abdou fatah mbacke ak suñu wolere serigne khalid khalifa daru ñom ñep de ñu ngi len di ziyara kazalika non lañuy ziyare itam señ mustapha ñang khalifa tayba jazakumullahu khairan assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu
0: بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

Dibe rupante kot. Sumay mokyi, ngem yal nyi deglu. Ne yi wak jamu yal, chofelem ginu bole, andek nyep. Nungi lendi nuyu. Chituru sunu borom, Yezu Krist, la bebu magbi, sel jup, jamak yen. Ne jamu yal gendi wachiti yen, akisen yabot. Weyndor tene, xelu borom bi, fesal na aduna si. Di taxat le mindeef yep xet yep dinañu dieg baatam ku nek ci lakam alleluya alleluya jangu bi ange xewal tay di beru pentecote pentecote wacem xel mu selmi ca talibé ya pentecote xewte wu mag te sel ci jangu bi ñu di ko ubbi njangaat mi jiitu mi ñu tibbe ci téré xabaaru jëfu apôtër ya saar ñaar aya ben ba fuk ak ben ne ba besu pentecote ba dikke jurom fukelu fan ganaw pak talibe yep dajé won nañu ci ben béré jeki jeki ciow jogé asaman dik melni ngelaw lu metti lu jégéñ si te fessel kër ga gep gañu jekki won

notre assemblée priante borom bi ñu ngi lay denk ñepp ñu tew ci bërepp ñaan bi lé na seeni tank doon feñalum sa yiw ngir nun benu nangu doon jangu bi nga tabax ci sa kaw mbegel borom bi ñu ngi lay ñaan